0: 5 between 4:16 a.m. and 4:30 a.m. every day. Ayo, ni temi ti elo jojumo. Ame.
1: Ogbo mo ni fun Olorun loke. Fun gbogbo kan ti olugbo ti won gbo mi ka kiri gbogbo ni le bi agbalaye. E o ba dupe lowo baba mi. Dupe lowo ni majem. Dupe lowo eni ti o je ka so boleji ka re. Wo bi eni to sanu fun e. Oba to re lowo. Oba ti o je ko ti kudan. Oba to fun e lanfani. Lati ri ojo ti a pe ni ojo alamisi baba mi fun lori ofe lati ojo alamisi ki lo se laaro besi bi pepere ki lo ma se ko ni meta ni bi pepere ki lo ya soto ye ibe ni ko ti da ori meta sile ko besi ni fi yin olorun bo ti wa ndupe to yin dupe lowo baba mi to je ko ri ojo keta ninu osu kesan 2026 baba mi ti mu e ko gu akaba kesan bayi mo bi ma dupe lowo baba mi ibi to gbede bo ti wa ndupe to yin bo je ko ri ojo keta inu osu kesan 2026 bo si bi pepe ki lo se ni bi pepe re ya jo haleluya nla mesan ati ogu mesan o ma fi dupe lowo baba mi ati baba re bo ti wa ndupe bo ti pe mi na ni wo ni tete mo olare waju olagbe JP anu ni mo riba kini baba mi arugbo ojo ni ka jo soro oturo ya mi ndi emu akoko re ya jo ni ju ka jo bo on to ni majemu ni fun gbogbo oko to n tete si ni na ni ti owuro yi oya ya jo ni ya ju mi ya to pada si Isaiah 49 verse 24 kilo mi
2: a le gba ikogun lowo alagbara
1: a le gba ikogun lowo alagbara wo awon kan wa apo ran alagbara ninu aye a le gba ikogun mo ti ku eleru mo ti foli emi je mo ti fi esi gbekun oya
2: tabi a le gba awon ode lowo awon eni ti won to fun
1: a le gbe ode lowo awon eni to to fun wo bi aimoye nkan o je ni re to nbe lowo o ti baba mi lo eni ni wakati itusile a fe gba gbogbo e pada oya
2: sugbon
1: sugbon
2: bayi ni oluwa

0: lo n duro se ma bo ni nipade gbogbo en ti bara gbe se mo da ko tonu gbogbo en ti en gbo wa lati keja mo se osodi wona ma bo challenge obalende omo to to no si yana paja bole ni under bridge opposite yen ko funu si o ba ti funu si be ni bo lo nlo ni be gbo kada kan iyanodu number 5 Victor Olaya Avenue bakan no gbo en ti gbo wa ni kurodu odongoyo my 2 ojota ki lo se ma bo ni ipade gbogbo en ti my 2 ojota gbogbo en ti person ni ma ogba aguda orile agbo ti kuyo omo to to lo si yana paja bole ni yanodu ni bo lo nlo number 5 Victor Olaya Avenue o debe o de ma dara fun ni bi ta do fe pe wuli ma flash ni pe mi pe mi ki n de sure fun oya
1: 080 233 6103 6101 080 33 46 2861 080 33 46 2861
0: o de ma dara fun ma wa gbagbe pe n ta fe pari eni dame wa nbe lowo re won na fe furugbin dame wa ba furugbin dame wa o ma ni agbara obi awon yan de ni bukun ai mo ya ye lo so idame wa mo na ba so won na ni rugbe kan lowo lati ma fi gbeto yi laruge ni gbogbo igba lojojumo lo sose lo sosu iwo na fi si gtb boyo wo kan wa lowo te baba fi ka tu fi ba station mi o ma dara fun iwo na ba fi si gtb enikan ni kini account gtb o ya ma call 00164 99723 gtb enikan gtb olarewaju solomon olagemi enikan ni mo ti ri kan 00164 99723 gtb olarewaju solomon olagemi enikan ni mo ti ri kan 00164 99723 gtb olarewaju solomon olagemi bo ti n fi si ogun ni bori iwa ni e o de pada bori ogun o de tun ni eri jesu oluwa pe mi jesu ye fun adile re nibi ta de lọwọlọwọ bayi mo bẹ ni orukọ ọlọrun ma gbagbe o nibi ta mo bi sunday mẹsan n lọ monday mẹsan o n lọ wednesday mẹsan o n lọ thursday mẹsan o n lọ wednesday mẹsan nifọ wednesday monday mẹsan nibi fode ma dara fun ẹ nibi ta de ma gbagbe pe ba fi kundi alọde oluwa yajọ pade ninu oluwa laaro fun wakati ta pe ni itusilẹ ti gbogbo aye ma n gba itusilẹ patapata yajọ pade o de ma dara fun obi ko ẹbi ko ara to ba ti n bọ ma wo eyan dani o le mu eyan mẹta o le mu eyan mẹrin ninu pade ẹ o de ma dara fun ẹ ri pe o mu eyan wa gbogbo eyan to ba ti mu eyan wa baba mi ni ki n ta lọrẹ laaro iwọ naa ti tede to ba ti de a ma ni ẹsa eyan mẹrin mo mu wa yẹn márùn mọ mú wa adéjọ pọ̀ ní máa gbàgbé pé apàlákòókò yìí bákan náà lọ́nà jésù olúwa wa.
2: From Lagos, this is
3: Jordan 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
4: Station with a voice for entrepreneurs.

ki gbepe Jesu to se mi logo iwo lo se mi dada mo dupe temi gbogbo eyan omo lo eyin ka otun eyin ka osi eni lai lai titi lo pe mi lodo re ma ma yin o titi oju aye mi ni ogo ni fun o Jesu gbogbo eyan omo Olorun ki emi ma ko gba ope re e dide soke oni ni Thursday kin to bo si Facebook YouTube ati TikTok ago mefa bo ni e pade mi lori odekunle Epaphras ni YouTube odekunle Epaphras baba mi o mi si bayan church mo mi se le nawo waju eyi ni edidi ati aso tele na aye kan to nba lo yi yo pada san oni ilekun iran lowo to ro ko le si yo si lojiji ibuko agbagbe ki emi mi mo ko ran si o in the name of Jesus Christ.

0: babo ni pomo pastor wa ni buora e se gan ogba awon won tin de die die awon omo olohun ti bere si kimi in wule ni e kimi lo ni rabaji gan tele gbogbo eyan omo olohun mo fe ka nkan kan nu bible leyin tin ba kai ma si gbadua fun yin eyan mo won ti o sele ko to di ale e mo won ti o sele ko to do arola enikan ni bi kini ninu we First Corinthians chapter 12 Corinthians kini ori kejila e won to so ni ese ikeni oni inje oni wuru ebun lo wa sugbon emi kan na ni iyen tumo si wipe gbogbo awon woli to n gbo lori afefe yi gbogbo awon pastor tin be nu aye olukuluku won lolohun fun lebu bibeli wa so ni wuru ni opo n lo fi je pe ke se pastor kan n lo le se pastor eyan kan le afi to kan re ba ro mo wa wo n to so ni ese ikarun oni oni wuru ise iranse anise pastor anise wuli anise evangelist alapostu asitun lawon ti anje de teacher oluko oro na oni wuru ni alawon kan to je pe ise ta gbe fun won iran lowo ni ti won alawon kan to je wipe orisirisi ise bibeli ni emi kan na lo nsise ninu won o wa fi kun oni oni wuru ise ni o si wa sugbon olorun kan na ni eni tin sise gbogbo won ninu gbogbo won olorun kan ni sise so keni kan ko mo fonu emi ni woli ti ya do si pastor the same thing ni wa ati pastor at evangelist in to kan mu ya to ni ebun to fi si ara olukuluku now eni kan ni woli ebun kino wa fi si ara teyin je nka die se ni ese ikeje oni sugbon a fi fi emi fun olukuluku eniyan lati fi jere ni gbogbo ebun tin be la olukuluku awon iranse olohun oni o ditami iwe re to je sinu church re so bo ba se ri ebun yen lu si ni e wa wo verse 8 oni nitori a fi oro ogbon fun enikan nipa emi ati fun elomiran oro imo nipa emi kan na ese ikesan oni ati fun elomiran igbagbo nipa emi kan na ati fun elomiran ebun imularada nipa emi kan na ati fun elomiran ise iyanu ani ebun ise iyanu ebun ni te ba ka lo sale o lo be ni mesan ni gbogbo ebun yen osu kesan si la wa olohun le fun yan meta ninu e o le fun pastor merin o si le fun meji bo ko se nikan to ni gbogbo ebun jesu nikan lo sise ni gbogbo ebun enikan ni kile ebun ti ebun temi na ni ise iyanu oni wuru ise iyanu o wa mu rorun mi struggle tin ba tin wasu bo se wasu mo wa bo se pe mo nkeko lori radio bo se mo nsoro bi mo se so yi gbogbo eni to kan ba ro mo bi ba ni o se nkan o kan mo ri ya ni to re bun ni in to ba si je bu eyan bi abimo ni ki le ki nira gbogbo iwo to ba nilo iyanu mo connect mo ipade yi laaro laaro ni nilo ki ri na si o mi ni lo ki sese mo so pe mo lo gbawe abe fe daku gori oke ko se me dogun no awe ta fe gba ni se to ba ti di 2 a break and lo ni ni se watermelon ateyin meji la san la fi break temi oju pe ki nkan gbadua fun ko si gboran ko se ti ba ni ko se o ba bere si pe ya to wa se le se nkan kan laaro eyin e kan sare e wa lo feyin ti eni ilekun e feyin ti ilekun to ba wu seri ise woli la se titi ti o fi di ipari osu yi e koko feyin ti bayi kamunimi nomelia manasha gbogbo eyin to je pe won fi agbara ati adabi tilekun mo won lo agbara aje won to lo adabi won lo epe won si lo asan won fi tilekun mo ilekun to ti yo si ilekun ile omo ilekun ise ilekun lati travel ilekun iwe re bo se feyin tilekun yen eni to ni kokoro dafidi ni mo desi o ko si gbogbo ilekun ni waju re in the name of Jesus Christ o ye rin ku oni bi ilekun mo so bu yin emi o lebu mi ebun yen lasi display ninu osu yi gan a mo wo n to ti se emi mo so ki la awon iyanu ta ti ri ki ni yi pada in te pe ni iyanu ni yi pada to ti wa ti won o si ni charge e ni kobo mo bi olohun pe gbogbo iyanu to fe fun mi fun ojo ibi olohun mo fa wa ta je iranse olohun lebu mo wa ni ko fi se iyanu fun eyin te ba n gbo mi ko si ni nigba ta ba pe si ba si Jesus City eh nti o ta dewo even titi ni ojo sunday ni ma ti de jesus city agume fai o le loni ki po ko fun gbogbo awon ti ba nbe nbe ni oni ko mini oyanu oni to ba ti di 6 gere a se yen titi wo bi agume je si mejo awon eyan lo simi a wa bere service pada ni ojo monday mu me ame kwa bi haladash kapo mo fe ti gbo iyanu tele o ri iyanu physically bayi now gbogbo eni ti ni anfani ati gbo mi ma mo pe ma mo mu awon tori mo pe ni nti en pe ni iyanu ni yipada awon ti owo ipade yi owo adua mi ti kan engineer e wo nto birin yi gbogbo yin le ranti obirin yi ti wahala deba emi olohun ki n tun fi ran yin leti ko fi je ireti fun eyin to je wi pe otarukun ti se aseyori lori aye re ewo obirin ti mo gbe to bi omo marun kin laye se fun awon omo marun kin lo tun wa pada si ipe irawo e eje n fi si de bayi mo nbo
1: oruko mi ni yonke olatinbos mu wa lati ile marun
2: ile
1: marun mu won o sele pe 2080 omo marun mo bi
2: omo be se ri e bi omo marun kin ile
1: 32
2: e se omo marun
1: pato wa di 2080 ikan late ikan ku
2: ikan ku ninu awon mo yin
1: ben pato january odun awon meta na tun ku
2: ah won bi omo marun ni upper last year ikan ku ninu awon marun igba to di odun odun wo odun ta wa yi melo logu meta nawo edide nla eni kan ni kin lo de ti won lo church ko le yi awon blogger wa ke eyin emi aso ni dofo e gba ro oluwa o wa won to le soro ya fun mi la yo dale nice
0: o ti sun mo mama mo pada wa ni gbogbo isele 2025 through 2026 ni to ngbo yi now gbogbo eyin omo olohun ti en ba ni omo gbadua gba we elomi o se ba we wa ni ma ge gbogbo oro ya yi tori mo ti gberi mi o fe koje ibi to dun be mo fe ka lo

0: if we be watum loru ko jesu ibe wo to ko be aye re wo gbogbo majemu atijo to nda aye re duro gbogbo majemu atijo to mo die rara to yo awon baba re lenu to tun yo won na lenu to ba le same agbara majemu tutun o ya ko be owo majemu tutun to ma fun ni kan otun loru ko jesu o ya ko be owo gbọn ti bibeli wi bibeli wi pe emi o se on tutun kan loni on the third ni yo si hujade taniri mi gbo majemu akoko olula lebu nigba na ni tutun de mo pe majemu tutun ti a fi eje jesu se ra pada loru ko jesu majemu yen be owo
1: amen
0: ko be owo
1: amen.

0: ẹlọ se bi oba
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: oruko mi oye pada apostle ati woli smo mustafa jp baba se bi oba lati jo sido kagodin church land of reality torijo wa ni baremo idiobi airport area ni ilu ibadan loruko jesu wara anugba
1: amen
0: ni oni on the third ipade 123 oni na ni yo wa si apakan egbo mi sa to ba ti de ore meji agugu so pe lo se bi oba wa ti e ba oko fe nbe ta ba ti se program bayi loruko jesu o ti ra anu gba
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: mo pa gbo on the 16th, 17th, and 18th na pade ninu fu ape ile agbara so pe power line agbara wa nbe o fe be owo egbo mo so fe pe to ba ti gbo to pe ororo ojo tan daruko nu on the 17th of September 1993 in le gbagbe odun ilo pe 33 years bako benin 3 times 3 hello
2: 9
0: bege gallery osu kesan la de wa so egbo mi sa ipade eleyi ma bi sere o ma fi apere igbagbo meteta ma fi die mole jona apere igbagbo meta la fun awon eniyan ojo kene atojo keji awon eyan onje ton fi break olorun ni o pese e fun won nitori pe gbogbo eniyan ni o je onje ofe ni ojo kene atojo keji la ya ina buda ha fa utabila ikata mo pase owo adani duro ebina be
1: amen
0: be ni mo na ebina
1: amen
0: ebina ni
1: amen
0: ebina ni
1: amen
0: mo ni ka bina
1: amen
0: ebina
1: amen
0: ebina
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: ba nso fun yan meta marun pe ipade lu fa pe ti osu kesan on the 16 17 and 18 ni Benny, mo gbadura bo la tin beta mi e wa lo ajo lo temi duro anu agbe odide
1: amen
0: ni Thursday bayi ati opolopo Sunday mo ma wa ni igando loni ma wa nbe la gbara olorun gbogbo eyin omo olorun te ba wa nbe pata mo ma fun yin ni mantu ko wa ni didi en kari mi gbo loruko Jesu ani ni osu kesan yi loruko Jesu ore ma san loruko Jesu
1: amen
0: olorun wa gbo ti e
1: amen
0: iran lowo ti aye re nilo o ya gba
1: amen
0: o ya gba
1: amen
0: o ya gba
1: amen
0: je n to kori yen loni wo lu ran lowo kan to de
2: ta ye nse
0: ki lo wi
2: o ran lowo kan
0: so
2: en to ba le ta ye nse
0: Yeah.

0: Wa pade. In the name of Jesus. Aye, madide. Monsolana. Mole di jana toro eku. Eredie, to fi toro eku. Eredie, to wa ro pe in to kan lorun ni ko oku. Woli, one of the major prophets. Na won woli ta ko, akosile won ninu bibeli ni Elijah je. Lorun lo Elijah gan fu opolopo ise agbara. Lorun lo Elijah. Gbogbo aye gbo orun si mo. A de kon nipa e. Woli Elijah o kuro ni woli lasan. Sugbon o toro fun iku. Ere die to bi toro fun iku. Ori ipo ti awon baba o wa. Ati ipo to wa, ohun de wa laye. Aye won de better ju ti awon obi o lo. Despite the fact pe Olorun lo ti awon eyan ri. Olapo woli. Bolo se lo won to, awon eran serun. Olorun lo won gan. Boko yo ni gbe aye won. Idin ni mo so pe impartation gbodo wa. Mo ko nipa e lana impartation. Lara woli Mose si awon agbagbagbagba impartation gbodo sele ti ro pade agbara bayi to ba nwaye laarin awon woli gbami sa awon kankan be to le dase woli nilo woli ranse olorun anilo ara wa egbo eleyi sa emi so tele gbogbo agbara ti ojo san ju baba re lo loruko Jesus agbara yen gbina
1: amen
0: ja wo story e na wa won ba kini ni ori kokande logun e ba wo ese keta ati kere first king chapter 19 verse 3 and 4 Chloe
2: o si beru
0: yes
2: o si dide o si lo fun emi re
0: yes
2: o si de Bathsheba ati Judah o si fi
3: they will be discussing
0: the boy
2: mo do re sile ni be
0: o fi o iwa eniye ti wahala kan ba ti de ba Elijah a fi omo odo e sile a ma tesuaju in to se verse for Elijah ni yen lata a jo de bi ti won ti gba soke ni yes ko won fe release agbara fomo oni duro bi mo nlo o de fomo e oni kan de bere ni ajo yes
2: ṣùgbọ́n ó ti ká rẹ lọ ní ìrìn àjò ọjọ́ kan sí agijù.
0: Oh yes.
2: Ó sì wá. Ó sì jókòó lábẹ́ igi juniperi kan.
0: Yes.
2: Ó sì tọrọ fún ara rẹ̀ kí òun bà lè kú.
0: Èrè díẹ̀ tó fẹ́ kú. Yes.
2: Ó sì wípé. Ó tó nísinsìnyí Olúwa. Gba ẹ̀mí mi kúrò.
0: Yes.
2: Nítorí ẹ̀mí kò sàn ju àwọn bàbá mi lọ.
0: Nà wọ́n bá sọ pé agbára. Tí ò jẹ́ ń sàn ju àwọn bàbá mi lọ. Fire me soke.
1: Si
0: won fi sanju aba mi lo. Olorun gbe wa me. Oya oya dua.
1: Olorun Jesu. Emi mo
0: wa da wa se ja da wa da ya. Si wa le ka da bo. Na wa da da wa na da ba so. Olúwa ọ̀rẹ́ májọ̀ mi tó sí
1: ọ̀rẹ́ májọ̀ mi tó sí
0: olúwa fi ra ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ fún mi.

0: E ka bo sori ikanni alalu barika Jordan 105.5 FM ta wa nilu Eko nbi nibi ta tin da bi edun ta nro bi owe ake yin o kaakiri gbogbo bi ki bi te tin lanfani lati mo dara po mo wa lowuro toni oni na lojo keta ti wa oni ta lagba olon
1: melo lore to ti se fun e to ti e mo ha mo ye ku ti ara le pa wa tolorun ba pa wa
0: en ba mo nuro o ye ko dupe gidi gan ni
1: o ton si

0: ori eto ona abayo na lawa orin eleyi te n gbo ni alayo singer ti bbo won jo popo na ni sacrament na pe lori eto ona abayo to ni ojobo thursday adupe fun oba deda aseda to fun wa ni ori ofe to ka wa ye mo awon ti o wa ni oke iru pe loni ibare o adupe fun oba awon oba adupe fun oluwa awon oluwa bi o si iwo tawa ni awa bi o si oleyin ta lo luran lowo gbogbo eyin te n gbo wa ni ile patapata na la ki e ti mo wi pe lori eto yi gbogbo awon ona awon oro awon igbese awon ise eleyi ti a gbodo se lati le ri ojutu ona abayo si kudie kudie iti an doju ko papa julo awon idanileko eleyi ti o mu wa tayoju akegbe wa lo lawujo ona ni eto yi wa fun nibi ta ti manbara wa fi oro ojo mi toru oro lojobo ati ojo eti na ni mo nwaye lati ago mejo abo aro na ni o ma nwaye titi di ago mesan abo bakan na lola na e tu lanfani lati ti gbo wa dede akogo kan na sugbon to ni ojobo na lati ti wa de loni o yero okini mi olofa mojo lalomi o ma bisujo ko fo mo ka ero e lo mo ka olalomi eru lo mo ila ka jo mo lo ni le baba to bi mi lo mo mo ki wa laaro yi o eko ojumo oni o san wa sowo sire aiku ti se bale oro gbogbo nta ti n foju sona fun yo sun wa bo lagbara olohun gege bo ni se je ojobo
1: ilose olorun ni

gbogbo igbese te ba ma gbe nile aye yi eri daju wi pe e se iwadi awon yoruba lo won bo won ni abere ona ki sina e ja se iwadi on gbogbo daju daju ka to da wole on ko un to fe se mi o mo gbon ri daju wi pe o se iwadi e daada

0: te yo ba mo in mo nsagba ni to ba ri daju pe o fe gbe gbese kan ko si yo daada bere iwe mi mo gan so iwe mi mo awon kristiani o ni e bere a o fi fun yin Eja gbe gbese to to ati to ye lasiko to ye Eja gbe gbese to to lasiko to to Gbogbo igbese ta ba wa fe gbe eja ma bere si o Abere ona sinu abi be ko ni
1: Oni oruko oruko Jesu tu
0: Eja bi oro amoran laaro yi

0: Emi o gbe oni mero James Adesina laara. O tin wonu emi, won eja ba wonu emi de bi pe awon kan te fa wa laara e wa lo gbagbe o. Omo emi, ire a lo be on. Owo la fe ba laara e, owo. Bowo se po te ko wa fun wa, mi ni ke fun. E ma wonu emi o. Alubaida pa wada zi nkan to da fun wa bayi laaro toni eja doke lo nbo ase nu
1: ase agbari yo wa lokunrin lobirin lomode ati lagbalagba mo gbe tuntun de ohun ara ni o emi ni oluwa kayode olasende ti gbogbo eyan mo si ajire bi e ba wa lo sori eto bo se nlo lori ikani Jordan 105.5 fm lowo omo yin mc irawo agbalagba omode to npegbe baba re loko eri oluwa gbe mi leke adebayo wa ni kale fun yin ni gbogbo igba e sa lo sori eto yi bo se nlo ni eto e lo sori eto bo se nlo lori Jordan 105.5 fm e pade omo yin lori eto yi yo da o yo dun.

0: Malaika ma sun bere wa fun wa laaro toni ire owo ire ola ire emi gigun ma tari ebo lodo wa o e ka bo pada lati eka ipolowo oja ele te ngbe na ni breezy ele to pe ni malaika e ka won angeli olore wa kan ma jina si wa o kan gbe owo wa fun wa o e ja wa ni eto gangan laaro toni tori asiko oni mero james adeshina ti wa ni ile agodo pelu wa laaro yi ka tete mu papapa ka ma ba ba opo re le olooro e ka ro baba
1: e ka ro atoku oki aku ojumo mo ki gbogbo eyin ololufe eto ona abayo eyin ti le salai mo gbo wa ni gbogbo igba ti eledua ba ti fun wa lori ofe lati wa si ori afefe Engineer James, Doctor, Professor, Uri Eto Ono Abayo. The on-service CEO, Uno ni, I want to remind you, me, Uri Ero Facebook.
0: Eka bo sori eto a dupe fun Olorun ba. Ayo ni ti wo ma je ni gbogbo gba lagbare Eledumare. E ja bere lose to koja soro to po ti mo de mo wi pe idanileko na waye ni ojo abameta to koja lohun ti opolopo awon eyan si wa keko nipa awon ti won mo se ti o mo bi owo fun won sugbon ti ose ta wa yi irin ajo ose yi bo la se rin papa julo awon ohun ti a le mo se ti o di owo fun wa lawon akoko ember month yi to je pe a tin sumo ipari odun die die nje awon wo kan wa te eyan le se ti o bi owo daada fun wa
1: ese fun ibere ti ebere ye a ri pe ni saata wa yi o je akoko ati igba ti awon obi ti won ma sanwo school fees awon omo igba to obi ma nowo gidi gan leleyi time yin ni awon omo ti wo won ti wole school awon school ti gbe bill orisirisi wa
0: won ti to si waju awon bi
1: awon owe to mo ra 10 by 10 no ma nta awon owe fa awon omo ati awon owo ti won to san opolopo obi won ti ma wo pe akini mo ti le se awon obi mi gbiyanju pe kan ti le sise owo kan ti san owo ye ko to di saata wa yi igba ta wa yi sugbon ko bossi ton de wa won pe kini mo tun le se ise o mo le se boya laarin osu kan ti mo ti e ba tan ma ti e fe ma fe toro lowo ki n be awon school ti omo mi n lo lati rowo isan awon ise wo ni mo le se ati pe awa ta wo pa fe sanwo ile na ta fe sanwo ile period yi na ni awon wo ile kan ma expire pe yo fe sanwo ile awon ise wo gan lati e le se ti a fi ri owo ta fi sanwo ile awon to fe se igbeyawo awon ise wo ni won le se lati fi ri igbeyawo ti won fe se to fe se party awon kan ti wa to je pe won ti e fe travel out ni won fe lo fun vacation oya iru mc rawo bayi won fe lo fun vacation pelu iyawo won lati lo gbadun ara won ni oki okun won de ni awon owo

0: te ba lanfa ni lati mo gbo ohun mi James Adesina e mu biro e mu iwe te fi kole e gbe recorder ti e fi record sile tori nkan te ko leni mo fe ko wa leni o je awon nkan ti o se anfani pupo fun wa mo fe koko bere lori awon ise ta le se iyan ta le pe ni isowo ta le se tori ki ma paro fun yin isowo ni eyan le se ni sa ta wa yi ni osu emba ta wonu eyi
1: owo le yan le se
0: owo le le se owo ati isowo won lo rorun ju lo te le se e le sise na sugbon ise oni le bi owo toto owo ti yo bi se 30 december e mo to ba nse 30 december la won to je pe won ti se ise lati january wo october november to ti jere gan won ti sanwo school fees awon omo won ti sanwo ile won ti san igba won ti sanwo won tun wa ni extra nile to je pe won fe fi gbadun ara won won fe fi jeun kon fi ra chicken kon fi je gbogbo kon fi gbadun iyen no pe ni 30 december en to ba fe wo pe oke oun na fe gbadun opin odun yi iro en na gbodo je ni ti o le se isowo awon isowo wa ni ati e le se fun awa ti a ba fe se isowo isowo wo lo rorun ju ta le se isowo kan wa ti won pe ni Christmas hamper business Christmas hamper business yi ti opin odun ba tin lo to ba tin de bayi ta ba ti wonu opin odun bayi ohun ni business hamper ye ni o ma nta awa ti a ba wo pe ki no npe ni hamper iyen Christmas hamper awon basket ti a ma nri ni supermarket ti won ma tori sirisi ti won fi red wine si ti won fi biscuit si ti won fi awon nkan ti enu nje awon nkan ti ile ti a nlo nile ti won fi ko ti won wa fi blonblon si lori ti won fi awon wrapping paper ti won fi ramp e ti o fine gan ti o decorate e ohun ni won pe ni hamper ni won ma npe sugbon hamper yi igba ti odun ba ti fe de bayi ohun ni iru business baye ni o ma nda lati se tori awon business kan wa to je pe igba ni won ma nba lo awon business igba wa business akoko wa tori na a gbodo fi igba ti akoko kan sofo and tori na man so fun wa lori eto wi pe gbogbo ise lo ye ki akikanju se o ole lo ma so pe ise kan ko se ise
1: ma se
0: ise kan ele o se se ise kan ele o se se
1: yo ma yo sira won
0: ole lo ma nse be sugbon akikanju o gbodo ni ise awon ise ti o ma se nigba erun nigba ojo nigba ti oda wa nigba ti o si oda igba ti odun fe pare orisirisi ise ohun na ni a le se ati sowo la le se seri hamper business ye o mo nse daada lati November bo yan le ti ma
2: awesome talk every day
0: prepare fun nisin ko ti mo save owo sile fun e ti ma ra won items te ba ma nilo to ba ma fi di osu November ti e bere si ni mo ta osu November te bere si ni mo ta e ri pe awon items yo tun ti lo soke owo ton ta won nkan ti e ma lo lati fi pese hamper ye o sese ko ti lo soke daada fun apere hamper to ja won ta ba wo a ri pe ere ta je lori business yi o je 7000 naira opolopo awon eyan ti won ma nra hamper yi won je awon
2: on social media Facebook Jordan 1
0: so de pe won ma nra lati lo fi tore lati fun molebi lati fun ololufe eru oko o le wo pe iyawo ohun tori pe o se daada sohun ninu odun yi ohun fe ra hamper lati surprise e yo wa ra yo present e fun oko re iyawo na le present fun oko ni opolopo gba awon le josin won ma nse to je pe ton ma fe ye awon pastor won si ati awon ti wa njosin nibe ton fe ye won si pe

0: ibe la wa o ta tin da bi edun e ba yi oke tori pe awon iroyin ta ko wa ta laaro yi po bi ba a mo ge pepepe bi awon baba atana ni a mo sin jade bi igbati igbati eyan ba nsin e mo ehn awon ti mo nsin kan ti mo so ba won mi se nkan buku o e do lo agbe mileke adeba lo ko mi mc rawo yin na re agbalagbe omode ti pe gbe baba e lo ko mo ki wa laaro yi o eko ojumo mo eja ma mu won were were were le oko kan ejeji gege bi won se se sinu awon we royin laaro toni eje je koko bere tori pe okile akobu ki awon obe ninu we royin punch nibe gangan ni ti tari e ta o latari bi won se ni awon osise ijoba iyen ijoba agba ta mo si federal workers won ni won ma ti soro bayi o kino so won ni ewo owo te mo san ti o je owo to kere ju fun awa osise ijoba 300,000 la mo gba won ni egbe ku ni 70,000 to wa o ko ga yi oke ko lo si 300,000 minimum wages oni won pe lebo gege bi we royin punch sese lalai won ni won ko iwe perebe ta mo si letter na ni won ko o ni ana ti sojo keji iyen ninu osu kesan ta wa odun 2026 ti won si buwo lu pẹlu en to je agbarijopo won iyun da le lo gbe en to ko won ojo iyen Andrew Emeliezi ati en to je akowe agba fun awon ajo osise ijoba ohun iyen Ogundele Ayodele o won ni awon won yi gangan na ni won gbe iwe pelebe letter ohun lo si iwaju ile iyen are ile igbimo asoju sofin ati eni to je agbenuso ile ajo ile igbimo asoju sofin fun ipinle fun awujo awon asofin agba orilede oje gege bi won se lalaye pe ki won si fi to are Bola Ahmed tinu bulletin o papa julo won ni koda
1: sin on the go at www.jordan105f

0: Facebook, Jordan 105. Don't
1: forget. Oh, yeah, to 203,521.
0: 5FM. Twitter, Jordan 105FM. Instagram, Jordan
1: 105. No, la won yen na ti gba mita
0: 105 FM Lagos. Listen on the go at www.
1: Ninu osu kefa. Won wa ni sugba awon kan wa to je pe won ti igba. Won gbe gbogbo e jade sita o. Be ni won ni be ni ipele ipele re nga si. Iyan awon onibara ni won soro. Won soro nipa onibara pe losu osu ni ipele won ga si. Laarin osu karun si osu kefa. Awon ti won ni won ti gba mita won ko sibe be ni won wa ni idagbasoke yi o nje ki o ma je ki awon ohun ti won lo yi ki o ma gberu lo soke ki iwon re ko ma po soke niwon ba gege bi won ti se ni alaye si bi bayi sinu we royin punch iyen laaro toni be na ni won ni awon onibara na npo si be ni kini lita ta nlo won ni owo re na iyun na ngbera soke o ngbera soke o awon eko electricity ito awon na du won fun awon ara ilu nina awon na salaye won se ko mo kun ti won na won fa yo iyan awon rate won bi ase lebo iyan jina osu kefa oni iwon to gbe 88.70% oni won ni o gbe be na ni keja na awon na so ti won 87.91% Abuja na electricity awon na so ti won 81.38% gbogbo won Port Harcourt gbogbo awon ile ise ti won ko na fun wa na ni won salaye ti won so leje won laaro toni sugbon inu we royin punch le ti ri gbogbo ti won wa so lekun rere iroyin to tun farajo to je pe iroyin ohun o ti e be mi lokan je sugbon won ni ile ise Uber ile ti won se okowo oko ero won ti kede o pe awon ti ko gba wole lorilede Nigeria leyin odun 12 ile ti won tin sise lorilede kilode de be ba ma sise nbi mo ni Uber salaye o ngba ta mi ta won niroyin bi won pe kilo chele won salaye wi pe igbese to nira lo je fa won lati kuro ni Nigeria won ni amo nkan ti oko wo awon ti o fo ni awon ni awon o se ele nkan ti oko wo awon fe ni awon o se oje saju ni orisirisi iroyin ti n gba ori ayelujara kan wipe Uber ti ko gba wole ni orilede Nigeria eyi lo je ki awon akoroyin ki won se abewo si ile ise na lati fi di oro na mule wipe se looto ni won ko gba wole lorilede Nigeria ni abi be ko sugbon ile ise na won ko sa fi di re mule wipe lorilede Nigeria ati Uganda nikan la won ti ko gba wole o won ni awon si sise lawon orilede mi nile Africa ile ise na salaye ninu atejade kan ile ti won fi sita lojoru ojo keji osu kesan wipe Uber pinu lati ko gba wole ni orilede Nigeria ati Uganda tori nkan ti okowo awon bere fun nile Africa ni igbese ile ti awon gbe yo opo onibara Uber ni won ti n fi atejise ranse si awon wipe awon ti tilekun ile ise awon orilede Nigeria ile ise na ko sa fi di re mule pe app ile ti awon onibara ma n dari ibere won si yo si ma sise titi Odidi di ojo kerin le lo
0: Jordan 105 FM
1: Jordan yan yin nipa awon punch na laaro toni e ba iroyin ohun lekun rere ko ologun na ti won sise ni ijoba ibile Matazu ni ipinle Katsina ni won se aseyori ohun o ojo kokan din logbon osu kejo.
2: Hey everybody, this is the sweet and it's about to get all funky today. Great music and a fantastic team.
1: Ta wa igege osu kejo to lo to da
2: in making you the
1: osu kesan oni won ni won yabo ibuba agbe
2: best entrepreneur you can possibly be. Yes so my people
1: momina agbenuso fun iko ologun iyan je
2: this na Jordan Drive
1: TF ogagun aliyu danja una lo salaye ninu ateja
2: I dey listen to so get better
1: kan ele to visit awi pe awon agbesun mo mi won koju ija si awon omogun operation fansa yama nigba ti won yabo ibuba ogbontarigi agbesumo mi na o ogagun danja o salaye pe awon omogun Nigeria lo pade awon iko agbesumo mi na ni opo igba ti ele to je pe won ma fese efe won ni sugbon ele ti awon pada lo se yi ohun lo je pe awon mu ogbontarigi na bale o ti awon si gba ibon machine

0: Hallelujah. Ah, kira re ku orire. O mo orire ti mo ni ko kira re ni wi pe. Bi on ba salogun tan ba jalegwe. Bi on ba dile didi, bi on ba dani mo jemu. Ohun ase ti mo fi soro sinu aye re ni wi pe loruko Jesu. O si ku omo oni wonu ile re. Wa so nigba 21. O si ku omo oni wonu ile mi. O si ku omo oni wonu ile mi. Mi o ni gboku omo wole. Mi o ni gboku omo jade. Mo so aso tele sinu aye re ni oruko Jesu. Iji ti mo gboku omo wole, iji ti mo gboku omo jade. Kone jao iji to mama ku mo lowo nigba to ye ko gbo omo yen o yo kiran re o se loruko Jesu iji yen o ni jao gbogbo eyin abi ame gbo ohun oluwa lenu mi ni gbogbo oju aye re ni oruko Jesu iji ku omo o ni jao iji ku omo o ni jao iji ku omo o ni jao gbogbo awon pase pase aye awon pase pase ninu okokun awon ti ti ma sise ase pari lori aye eniyan ise won lori e ko jona gbogbo se tan ti pa ni ninu okoko lati gbe omo re gbin ko jona mo ni ko jona mo ni ko jona mo ni ko jona mo ni ko jona ise tan ti pa ninu okoko lati gbe olomo sin loruko Jesu ina jorun ina jorun ina jorun ina jorun ina jorun ise ti won ti pa ninu okoko lati fomo pa olekun ni oruko Jesu ko jona danu mo ni ko jona danu mo ni ko jona danu gbogbo owo to lo nfe ya so mo lara ki owo na jona gbogbo owo to lo nfe ya so mo lara ki owo na jona ki owo na jona eranko okoko apani je ni ayika awon mo re ida oluwa run won dan ba ori kari ba saida eli maira baka gbogbo eranko apani je okoko ni ayika awon mo re kan gba ida oruko Jesu kan gba ida kan gba ida kan gba ida ida oluwa run won dan ida oluwa run won dan oluwa ni ke mo gbadua fun o ni sufu omo iwo ni mo gbadua yen fun ni oruko Jesu o ni sufu omo o ni sufu omo o ni sufu omo o ni sufu omo ni gbogbo oju aye re o ni sunkun omo ni gbogbo oju aye re omo oni ku mo lowo ofa ku oni ba awon mo re iran bi oni se lori awon mo re ogun oni ja awon mo re egun oni ja awon mo re mo so bi woli oluwa enikeni to nduro enikeni to nsare enikeni to rin ninu okokun enikeni to ngba agbara ninu okokun nitori ati fomo da oloro ile ko gbe mi ile ko gbe mi gbogbo eyin abiamo ta jo ngbadua yi lalale mo jemu ni mo fi gbadua fun loruko Jesu e o jere omo ogun awon mo yin o yo iran won se Jesu oluwa Amen. Are you prepared yourself for this prayer? Alabiama Prayer Conference, second edition, 2026. Adua yema le akuri ni afurugbe rere. Emantengpe ni ke yon furugbe. Asotele la wafe so, sinu a yi a wama wa. Agba adua fuma. Omo ti onare ti ndaru. Olong yo lu adua wa lati tun onare tu. Omo ti ni ajore ti daru. Olong yo lu adua wa lati tun ni ajore tu. Idini yemu nkwe osinu kwa de alabiama. Toma be lon di 21, si on di 27. Ninu sutawa. Araro la adua yen. Ago mejo sa ago mejila lojojumo awon to wa latona jijin wakati adua yo wa fun enikan ni se mo le wa ni church throughout pelu ase olorun tori gbogbo wakati adua la mo gbadua fa won mo wa a si jere won ni oruko Jesu amen akori ta fe fi gbadua loni na ni pe oluwa mo je ki aye ba mi gbe oku omo mo je ba mi gboku omo digbadigba ewo ni opolo je wi pe ti omo e ba kuku ni fojuri iroyin lasan lo ma gbo opolo je wi pe awon kan ni o gbe oro yen sori let me tell something to ba je pe awon kan nbe ta ti asayan owo won ori won aye won pe eyin ni ke lo gbe oku omo lagbaja gbogbo ti appoint won fun lori awon omo re ko jona let me tell you something mama mo ti so fun yin mo ti so lati bere ose pe to ba ti bi omo to logo mo ja are omu o ma je n to da ko le ni okun lati gbadua sori ti toju to ba n toju ara re o n toju ara re lati ba awon kan ja lawon to fe fomo pa o lekun awon omo kan nbe ti aye ogbodo pa won mo yan lowo bi esu ba ti le pa won igbe aye o le rorun titi eniyan o fi jade laye nje mo pe iku omo mo ri disi ojo ori obi omo ti olorun ran bi angeli to ye ko toju iya ati baba e bo ba ti le woran taye ba ti le pa yo gbe ojo ori awon obi yen ko awon akoko kan be ta ma nidi awon omo wa gege bi olutoju ati abo lori wa bi awa se ngbadu abo lori won yi awon na se nbu apada je abo fun wa nigba ta ba dagba sugbon ti o ba so omo ti o so abo lori eyan omo ti o toju eyan se pe igbe aye ye pere leniyan ma gbe mama mo je ki gbe emi mi si oninu oda ko lo party oda ko ba yan se oda ko sayeye sugbon gbo wakati adua o gbodo fi sere opolopo etan isu lo wa ni tabayi won ti je ki ipade adua lilo won ti je ko su awon eyan wo bi mo ma so fun e pe ki se dandan ko lo pade adua ko ri woli iwo gbadua to fe gba ko ma sa lo lelele olorun to kepe o ti gbo ya gbon ti we mark ori keje ese ikokanla ya gbon to so yes
1: o si se ni ojo keji
0: o si se ni ojo keji
1: o re ilu kan ti an pe
0: Jesu lo si ilu kan ta n pe ni nine
1: awon pupo ninu awon omo
0: awon pupo ninu awon omo eyin e lo
1: tele
0: won ba Jesu
1: ati opo ijo
0: ati opo ijo eniyan
1: bi o si ti sumo eru
0: bi o ti sumo enu bode ilu na
1: kiyesi
0: kiyesi
1: won gbe oku kan jade
0: won gbe oku kan jade
1: omo kan soso
0: omo kan soso
1: won ti iya
0: ti iya re bi e
1: si je opo
0: o je opo
1: opo ijo eniyan
0: opo ijo eniyan tele yes
1: nigba ti oluwa si ri
0: nigba Jesu ri
1: anu re se
0: o ti to eraye bi bibeli so pe omo kan soso ti iya e bi won gbe jade na tele oku omo o ni tele oku omo o ni gboku omo a lo ni gboku omo mo jemu ti mo duro ti omo titi omo o fi dake mo jemu yen ko jona danu mo fi adua sere o mo fa adua sere o mo gbadua fun o se kare se kare se kare gbogbo ntan pe ni ofa owo irugbin ku omo ko jabo jabo jabo jabo mama e mo gbadua fun irugbin ku omo jabo lara re ofa ku omo jabo lara re iwo na wa gbadua wa fi gbogbo emi e gba eyin edidi ise okoko ti o se baje to je pe iku omo lo tumo si e jona mo fe ko gbadua iwa poruko Jesu la la la la la e didi sa okoko ti o se baje o ya jona jona jona jona jona jona jona jona jona o ya jona o ya jona jona jona jona jona jona mo bo se gbadua o laxon rara e didi sa okoko ti ani ko se tu won ni ko se baje lori mi lo ya jona e didi ku omo jona e didi ku omo jona gbogbo n to tumo si ku omo ninu aye mi e ma Emma Jona, Alan, Irani, Oroni, Hong Kong, Bogon Toja, Puma Lotumasi, Nenua Yemi Mofibu, Oya my Jona, Hong Bogotoja, Puma Lotumasi, Nenua Yemi Mofibuloni, Ina.

0: na ku na ngba to pada sodo baba re o baba re tin tewo gbo pa malu fun malu abo pa o pa fun o le ran aso tutun fun iyan ni pe baba re ran ti ese tana olorun ta wa nsin oludari ji mi mo fe be ni ko pada si odo olorun mo wa nu wo ni david ori ogbon e ori david 30 30 number 5
1: nitori pe ni iseju kan ni ibinu re pe ni oju rere re ni iye pe wa bi e kun ba pe da leko
0: mo ayo npo ni owuro David mo ni pe n to sele le ni ko to pon ola loju ni pe ekun le pe titi o mo ko ma da toro wa na won ichoro ilakoja to po o de mo pe sele ti o n ri jo olohun lo nigba tan ko le

0: isoru nene gbogbo Friday agore ji owuro la o ma pade gbogbo Sunday nenu ijo atoda olu apostolic chair ologo julo lata glory sure ikola row elei pastor ipaja lega fora lowo adu 0913677593 tabi 0706650447 eto le pe 0815967954
1: arama tunda olugo fa
2: Oba to laye ati orun
3: abiyesi o
2: ko seni to dabi re o
3: se
2: olorun eni mimo
3: se o
2: olorun apostle olorun ipe majemu olorun atunda olu e se osu kesan la wa adupe lowo yin fun jije oloto yin o da wa da o pada leyin wa gbogbo eti to ngbo wa lale yin adupe lowo yin fun awon olugbo ise ranse yi o je ki ogun obori won ipa aye ejo ka won owo te ejo te won jesu gba ope
3: amen jesu
2: oba to laye ati orun gba yen o
3: amen jesu
2: fa to nso teni kun le se gba ope wa
3: amen jesu
2: bi asale yi gbogbo le te tin gbo mi ibi oni wonu le
3: amen jesu
4: today we'll be discussing
5: the voices you need at work
2: bole to ngbo mi gbogbo eti to ngbo mi loruko luwa won o ni dajo ekun
3: ko amen jesu
2: wala to ma mu ki awon eniyan o fi ni seleya loruko jesu iru wala be ko ni dede si o
3: amen jesu
2: gbo omo olorun ni asale mo kini oruko luwa ko si o meji na gbogbo eyin te ti mo wa tele iko yin ati riju yin olutope joseph omo gugbe mi la koko mo ki gbogbo eyin omo olorun eyi ti e fi ebun te fi adua ranse fun ojo bi wo le yin mo ki yin wi pe oda o ni da yin loruko
3: jesu
2: orisun ayo eni kokan yin o ne gbe e o suke san la wa gege bi o ti mo pe o gbogbo ati o ba ti gbo oro wo le lati wa so okan olorun fun wa abi wo to n gbo mi lale yi o ti ni iyanu kan ti olorun fe se Olorun o je ni se nkankan lai fi yan wo le re ifihan to fi yan lale fun aye iwo to ngbo mi ni ati January wa ri wipe ati wo chu September September ta je wa yi osu baba bala ma npe nkan meji lo wa nu osu baba ba iri a ma ba won kan ibi a ma ba won kan mo gbadua ni oruko en to laye ati orun ibi osu yi o ni ba
3: amen jesu
2: iri osu yi ko le oba
3: amen jesu
2: tori pe baba ba yin ona meji lo pin si o wa lati mura ati January lopolopo tin gbo ti olorun tin se itusile ti olorun tin lana olorun segun olorun pa awon eyan lerin ayo sibe lati January na o n gbo awon eri baye sibe o yi joko sinu ile ori ofi osu merin to ku yi na yi wa fun o nkan to ko sele ni wipe je nso fun onise iyanu lolorun osu September leyin ti mo ti awon ori oke to ni kin lo fun kini fun ojo bi mi awon to wa fun ale ojo bi yen won le riun ti Jesu se lojo Tuesday o kojo ogun ati kini ati oye awon eniyan bibi ti awon asiri ogun tin tuti olorun je fi onu abayo han ko ti wa tan sibe tori bibeli wi pe okan ni olorun lana jesu yen na okan ni lode okan si ni titi aya ni pe ku ko yi pada bo ti se lana o fe se ju be lo lone o to se loni ko lo ma se lola oni bibeli je so pe oni ni owo owuro his blessing is new every morning anu re ma di otun lojojumo ni ojo saturday ni kutukutu Oluwa tun fe ba aye eyin ko pade eyin wo lo fe ba pade leyin ti mo ti de lati ori oke yen awon kan ti gba ase awon kan ti ni eri awon kan ti ekun won ti won sun ko ojo pipe Jesu Oluwa ti se kini o ti so ekun won dayo ni aro kutu ni ago melo ni ojo Saturday ago mefa bo yen si ago mesan ko si African time ra iyo kan wa ki lo oluwa ni ko ra
3: iyo
2: gbo mi lale yi o iyo lo oluwa ni ko ra emi ko ni mo ma fun on iyo iwo ni ko ra wa iyo yen ni ko ra wa lo ra iyo eyo kan wa mo fi Christ ra fun o o nkan ni Jesu fi wa wa ewe ninu bibeli oke meji lo fi wa we o fi wa we imole o ti fi wa we yo o ni awa ni kini iyo aye o ni bi iyo baje ti dobu o ni kile a se o ni ko ni lari mo kini tumo iyo wa gbo ni ojo satide iyo je ara nkan ti jesu oluwa se kini to fi eniyan we iyo je ogo ninu aye eniyan iyo o lo fi je pe ti ogo ba ti baje laye eyan aye asan lo wa be eyan ba wa ti orogolo o ko wa woro laye ni be eyan ba lojo lori ti ologo be ni ogo lo nje ki eyan o se kini ko raye gbe ojo ori kan leyan fi raye gbe egbo mi sa ojo ori kan ni jesu fi nipa ki lo fi nipa sa ogo lo fi nipa odun meta ti abo ti jesu fi rogolo ogo yin oku titi aye abi be ko sa metu sela si ni ojo lori sugbon ki le mo to se lara e won yo ogo lara re ni be ni yo se ri alita yi karubi asata iwo sare gbadu aye mo gbo ifi oye oluwa ni ni ojo satide awon eyan yi ma fi yo yi si kini won a fi si ori won be ni bi eyan ba ma sori re ori re ni bi eyan ba ma ni lari ori re ni bi ogun ba ma bori eyan ki lo ma se ori re ni o le bi ri pe to ba ni eyan se ori re ori ni to ba ni eyan sori buruku ori ni be ni gbogbo nti eyan ma da laye o gbogbo lowo ori ni oluwa ni ki a ba ori re
5: all day every day till payday
2: to le ka ko kan ko si kini si abo adowo bo kankan jesu oluwa la fe bi gbadua oruko ta fuwa to bori gbogbo oruko owo only bawo la se lo iyo yen wa ara iyo yen wa ni ojo satide ma ka samu si wa fi iyo yen si ori fi gbadua oluwa wi pe gbogbo awon ti epe ojo pipe se kini sa to nja oluwa wi pe ohun fe fi iyo yen ohun fe fi se kini sa o fe ba epe je lori e ije o mo pe won ti gbe ori re se pe wa mu asiri to fi ma ojo to gbe ori re se pe ori re o tobi si o ojo to gbe ori re soke o to gbe se pe ki se pe won la nkan mo lori oro ni won so oro yen na la wa na fe so ninu jesu gege bi eni ta fi oro ran ni ojo satide gbogbo eyan a fi yo yen si ori re bere si wonu adua pelu oruko Jesu gbogbo eyin to ye ke ti juba ilo ti won daduo bra iyo yen wa gbogbo wo to ye kon ti kiku orire to kon fi kan yi kan to le ri ohun ari toka si lodidi odun kan lati January 6 September o kin sole ori re lo gbogbe ami re ko le ofa to wa lori re to je ko ri un ti egbe sese loruko Jesu ko jade lori olorun
3: Jesu
2: e sare pariwo yi agbara to faye gba ojo ori
1: agbara to faye gba ojo ori
2: ti o faye gba ojo ayo o ya lana lara adura re da
3: Oje,
2: Oshada
3: Bala, Mimi Mo, Kapa, Toba, Ida, Jo, Toba, Ida, Jo, Ayo, Ela, Ela, Ani,

0: sorrow ye. Baba, every minute, Sam. Every minute, Kinisa. Timba, can see your Timmy. Ah, near your Saturday. One more, we pay go sent to David Jesu. A me fi so ya fun ninu Jesu we pay. Iwo gbe ori yen de kini ijo atunda Olu Apostolic Church. Ologo julo, mo omo re dani, mo ore re dani, gbogbo eyin ti won o ti kiku orire. Oluwa ni ka fi yo Jesu. Sir, be eyan ba pa malu 10 million. Bi o ba ri yo sir. Ogo malu yi o le yo beja be eyan ba si obe be ni nkan kan lo ma so alase da lai mo se kini sa iyo ni sa a ma so alase da lai mo se ko siru ketra to le ko se titi to ba lohun ofi ti yo se ko se kini sa o sa se danu ni be ni sa iyo tun mo si bo ti kere to ogo ni ogo ni bi o ba ti si laye eyan opolopo ni eji ko ni iyo lara iyo ni iyo yen be o kere eri wi pe bo te wa ye olokere ju nu ohun iye elu obe oloje tu ship ju sa sugbon lai ri kini ogu obe o le se kini sa ko le yo jade ni ojo Saturday gbogbo eyin ta ti pa ogo mo lara e ja pade Jesu ni ago mefa abo aro o le wa sun touch ni ale kere sa ale Friday mi o fe go sorry ni 7 o'clock lati ma be si fi yoye si ori a fi yoye si ori pelu awon samu ta ma lo iwo lo ma pe fun samu yen emi ko le mi aso samu yen fun wa ma test ba pe baba samu yi lo ma ka to ba ti ka samu ile ni to ba tu di ale Friday wa se kere sa wa ka samu yen a wa fi samu ta ma fi pari e ni ojo Saturday wa pade Jesu gba mi sa omi buru ile se kere sa kini Elisha bere o ni owa iyo wa gbogbo ipele to n gbabode ti didi ati aseyori iwo mu iyo wa wa mo wi pe iti Olorun o le se ko ti se pastor e je agbadu eyo kan yi ki awon eyan to sore won lale yi ore yi o ma sopo ma dua yi adua yen kere sugbon o je adua to lagbara kini adua yen Oluwa ninu osu keso yi emunu mi dun eri gbadua to je kere sa be o ti gbogbo eyan wa kiri laye ki lo wa sa idunnu ni eni wa owo ki lo wa idunnu ni eni wa mo ki lo wa sa eni wa gbe yawo ko ko si idunnu ni be eyan ba lowo ti o ni dunnu ogbe kan wa lara eyan le lowo ko ma ni dunnu sa tori pe owo yen ko lo nilo nkan to nilo ni o ti wa ninu e o fi dun so eru bi asa telia kaba oluwa ninu osu keso yi o ma lo irubo 2000 naira ye ta fi sowo radio oluwa ko munu mi dun olomo to ma se tinu abi se kere sa ohun to ma munu sera dun ohun ko lo ma munu ebedi odomu dun ohun ti ebedi odomu nilo ohun ko lo ma munu namani dun awon ko lowo won o layo awon ko layo won o lowo awon ko lowo won o bimo awon ko bimo won o robo to e ki lo so fun ohun to fe pa layo yato ohun to ma fun mi ni dunu yato titiyin ye se 2000 ilale ye ale ola wa tu gba samu yi to ba ti gba samu ale ye wa ma pe ni wa ma pe bo ba kai lara bon bon Saturday afọ ni samuel bo ba lo samu yen to wa Saturday o god I go waste time ni samu yen lo ma lo ni ojo Saturday pastor e fun oni account number mo fe sure fa awon eyan oluwa fe fa awon eyan loju ayo
1: account number echo bank 351-0-09-71-41 Recreational Apostolic Most Glorious Church Union Bank 0159-72-13-50 0159-72-13-50 Joseph Oluwatope Israel Awere Bani Sorowa 070-66-50-44-47

0: 72 hours.
1: Ma daily.
0: Alone
1: with Yanu. Go to pray 72 hours.
0: Alone
1: with Yanu.
0: In my life.
1: In my
0: life.
1: Yo fara. Oga. Be Yanu ba sele. Eh?
0: He
1: walk all over so.
0: I want
1: Yanu.
0: People will see.
1: Psalm 126. Verse 1. 2, 3, 4. Nigba tolu wada kolosyo ni kada. Arda biyani tolu la. Kilo se la iba o de no wa ku fun erin e te wa ku fun ori nigba na ni won wi ninu awon kefori eniyan lo so me lu edaya to ba je wa lo royin re ki se yanu to ba sami iyanu ariye jiyan oh tori po gbo eto ile ni iyanu ariye jiyan omo kunrin kan gbo mi ma to lo nta won ti so di korofo bo bi mo se so
0: iran
1: lowo de dide
0: fun
1: oluwa wi pe awon eyan
0: 1,100,000
1: won be ni abe omi iyanu meje lo fe sele si
0: won
1: mo lu agogo iyanu akoko mi mo bi o se sele idapada gogo eko lo re iyanu restoration in my life ko sele si o number 2 iyanu ti mori open door ni
0: mo
1: duro bi na siri ni waju re lai to gbo mi ona si
2: mo fi ope fun olorun fun ori to se ninu aye mi oruko mi christian name ni abosede abiodun mo gbe ni ako lati gba ti mo ti join ijo yi itan mi yi pada idile mi itan wa yi pada gbogbo lo ni rowo rose testimony akoko mi ni pe nibi ti mo tin taja ni gosa ibo kan wa challenge mi ni jo friday wi pe ah iwo lo ni gbogbo gosa market yi bae o tori nigba kan e taja tele okan joko ni oja re ma re te bo bayi o ti lo village o ti lo gbe ogba nje wa ero wa pon lori re bayi yi pe kin wa ra moti fohun o ni o raja ko wo 200 yi laye mo ra more than 1 million bayi mo si supply re orun si ndide yanu fun mi o dupe lowo olorun ngba ti ya nbo ni at travel ni kaduna ni jeta a ri anu gba oloko to gbe wa o ti yo pe pe trailer yen o face wa emi gan ti ma fe gbadura ti ma travel bayi mi o gbadura ni enu ona bo emi yen ta so pe kin duro ni center enu ona le mi kin to jade emi a tun so pe ti sele ba sele gan ta lo fe ta number ta ni akoko fe pe mo fi mo amobi ti ota mi ku si emi yen sa n gbe wa mo ni loruko Jesu se nigba ti ogode yi mi o ni kukuya omo mi akobi o tin wa admission fun o ti se jambu mi emefa ko ri admission sugbon ojo ti mo gbo ipe authority ti olori ogun mi jade laye omo mi ri admission ni university abuja
1: gbogbo olori ogun aye ti e na
3: every academy of your life
1: ati olori ogun aye te
3: every academy of my life
1: wo ma jade laye
3: amen
1: first sejele so pe jade laye
3: die die die
1: eyin to e soro yin di olori ogun fun
3: all of you that are my academy
1: body will die die die die die die die die die die
4: ara yin ti de didi.

0: le seru olola mo
1: o ke la ye mi wa o
2: emire ko fopundo idabayasa oba to fi aye si abe obirin
3: god that put space in the woman
2: to gbe omo jade
3: gbogbo
2: ite mo gba mi lojojumo
3: everyday
2: mi mo bi o se se ni bi ona ti di iya halia bayi ni ani ti o ni kokoro sika da fi di wi eni ton si ten ko le ti eni ton ti ten ko le si o mo olohun ni ile abahulia o mani ti mo so

0: le sharu olola mo
1: o tela ye ni wa o
2: dupala olorun fun olorun so fun ni January ta wa siba wa soro ni ka ra cement ile yan mo tin kan fun 17 years ni ile bo ile yan ko wa nbe but to the glory of God leyin gba ti mo ra cement yen mo akọ ile yan ta within January ti now landlord to ti wa wa leyin mi tun lo fe ta towo ni awa lohun fe ka ra ala lowo o la wa lohun fe po ma da duro de wa olorun de se owo yen ni ona ti a lero atemi atoko mi atura atura
3: dona ele ta yin ko tele
2: be
3: odun melo
2: 17 years
3: 17 be o wa wa igba wo le wa si bi
2: January
3: ejo awon to ra cement
2: yes sir
3: so be se wa kuro bi
2: e mo wa so fun olorun mo ni ko ba mi ko ile yen pari ti wa yen olorun de pari ti wa
3: bi January lenu January 6
2: ben
3: e to wa ra ile another
2: to wa leyin ni olo awa lo n fe ka ra ala lowo la wa lo ma gbe duro de asugun ati ra bayi
3: e patewo e kilo e de nwo bayi eyin wa ni December pelu ile uncompleted building ti o le pari for 17 years
2: since 2007
3: nte yen nta yin o wa le se lati 2007 to de se laarin January 6 ki de se ko wa tun se o tun wa ra anoda ile ti enikan tun se ti eti abeni e ti pari ti e na ko le mo yato laarin aladuwa te ti o gba ni o tele the same category ni won wa won ajo pari ile won ni but nigba to re ofe dori ti won won pari ti won won tun ra telomi ti o le na pari bo se po lori oke yi
4: as a living man
3: let double grace work for you
4: eh na o lo fa se ko meji
3: o to pe ni great mercy ni e tun lo ra mi
4: amen.